0: Ee Mungu, unichunguze ujue moyo wangu. Unijaribu uyajue mawazo yangu. Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu. Ukaniongoze katika njia.
1: Truth FM. Find us on Twitter @TruthFM Kenya @TruthFM Kenya.